0: malale o tenei mo koulua. Haka manu ia te tu, maka tahi ia te tu ki te koulua ni. Iko te malu tatou kai ngata ke lau he aloa. Kawe hoki la ka hoka iku tu e hoki te tatou e vai wangai tenei tu lahi ahi. Kai momoli atu kona alohanga kumatou mo koutou umalele toke lau mamao. Au he talia kai mai hoki lua tatou kai ngai ilungai kinei. Kai nga vale vale ki tatou toke lau katoa nungu nunu a tahu mo ka oho. Matoe aloha lahili latu mo koulua. Tatou umalele. Ni kila toka kitu langalava tenei ni kua te malo tato kainga e aloha te tua pui pui maleo leo ki nga wala kakuia i tenei vai ahe hou ia heo veho kito hue tau iho ki tatou i te vai ahe o a katula i mai nei pero ni aho ki te tupu mai ia haka iloa tu la moko ulua ka hiyo ki he ukupu kua pahea la tu hoki pe kua hehe atu aho ki nga kaukauna i enei mole mole te malo tato kainga toke lau hoko ulua ki ni matua ke aloha hoki hoko mangalo mai hoki nga kaukauna vai vai i enei a taimu ki tenei e mole toi nga aloha nga mato ki te kaulua umalele i e tau taka huiri lunga na moenga ni i tato kainga toke lau heo he konga e alala mai e koe ma mauatu tenei alaleo kaulua tau taka huiri lunga na moenga matau e aloha lahile tumo kaulua kai tai hoki nga hanao i enei po nga kainga hoki e tau kilangi e kaulua. Ia, he petam kaua e kaua e loha lahile atumo kolum na hanao kai taini kai hamole mole kaka hakai kutu laki tato he talo. Ia kua tu mato tu mana te tu oto ke lau katoa mato uha kai tai lahile atuk te koe kai taini ki au tau hinga mau pui pui nga moki mato uma kua mai aho ki te ngalue nga au kaukauna katau vaa te tua kai talo ki te koe kua mole mole kua tu mato tu mana koe koe ke aloha pui pui ma leo leo i toke lau katoa, toke lau mamao, toke lau eho talia, ni uhila nei, ia maheo he konga lava, mahea amoa hoki, ia matou ka inga, toke lau te matou tamana, pui pui ma leo leo, kohoko mole mole tau hui oki te ki latou, ki matou uma lava. Tai mi, kwa iene ki matou, tai mi hoi ngata, hao matou e talo ki tau hui oko mole mole, tene vai ahe hoki ka hevalia ki matou, hao ina mai koa ua angelu ki pui pui ki matou, to ho mole mole tamata tamana o mangalo mai ke mato he he ma mato ang hela ka ho ka hetai la hilele to lo ho to ang le ki te ki mato e tu mo pet mato ho tau va ka ma ulunga pe o vi ki ngat mato tamana wa ko ko he ma hele vre tu tia ki ko ki mato ka hetai mo to lo ha tu no mo ki mato e ho ka va la vat mato tamana vi ki la va ko ho ka hetai ko ye hiu amen ka hetai to ke lau Toha Kolua, Hani.
1: PMN Tokelau.